0: que hacer un ayuma tía una. Yo sé por allá, no se voy a ver a Tommy. Me ayuma tía una. Me di tras beben a una gira Tommy. Uy, yo escribí. No una gran gay, a poner we trafo tradi. Fue como una pocha. Uy, me fue lo que. Uy, masa navi. Cala yo ya, cala yo fuku. Umo che ba paro nagi. Mo che pa una kogi. Me wono che wa kogi. Kiala opo ukrukini. En wota bro wo yu. Wo ma to ni mekina. O fara we. Wo wo wi wi aka ka mo wa. O ya piton. Popo piton go. O popo piton ni mekina. Ngira na de. Mi ko para se wa se kende. Wa wi aka to mi. Apa ma to ka je pe ka de. Neki ba. Apone ma to Yorona, ki oka a pipi kayo, nekiba, kumato nglemena. Fa wiki wo yugu, buklan wo yugu. Oma fi wo ga bono oma fingi, oma fi oma fini mekina. Wo fin trakmana nande, nglemena nande, ni yorona. Makina wa klima, oma fi yorona, yuwa ti ma li. Mama mi fangata bi je. Da po mama ton, apone kaje kuma joge, en kati ya pamake kwa kima joko ki kai kawa pe yu adi mai makye batim gedi kana na pon mama pon mama fin ngena na glati ti ti mi finile ni ti tirin le ko ge e mayame fo ma bigu na mama tum ya na po ya ge ki ma frigi ma hogo ma mi gba mi nirele e mo ga doni mi kina mama pa pa makye bana ni mama nyi na kuro ton ge mama nyi ko ma yu he joro kan a pe ba mana ge ma ki ma he joro kle ma ni wa nyi na goni ge maka hananga nagi maka irona di manya kulo ma tangi ama he joro kono ma jiwa nyine koni ki pepe yo kaki yaki jese ngi yuki cheuna ba bo mama po nyine pyoke apro mana ko ko tango mana ma mama yu kape je ko gi apro ma nyine pyoko gi apro ma nyine le yo ko gi e mana ma nyine le yo hanmi mana ma nyine tun ko gi mana fe jifanya ko nemna sergoni na fe kare mana tun ka tra shima metun ka kopini nyine ko kayo nagi kene ma pore me ho kapini manyina koka yonagi manya fina horo meka fuo kila nyini manigi mana ma chorawi mama pa hen joro kono ma pe ra nye lugonigi fo kila makla ma yugu mi mi aka nyeli kala ma miaki ya mi aka gato ma pre mi wa kagi wi ba te una me di wo ba aka bi wi wi nga nyeli ka ro de apone wi una gra tome aka ba ngara aka ba to ha pe geyo apene nkuru niyo apene wayo apiji wa ndere niyo abijo atribini yo manjeni mekina kila makala majugu manjeni mekina makala majugu mama yuge asana ge kakina kuko ge make mama yuge mama kile ne megana ge make kana nyeri tunko ke nyemena kana mona ko ke nyemena pa make kana manka fere ge nyeni mana mana nyeni la mafiri kone mona nyeni la mafiri make po enkimera oba okle wo yugu oba okle wo kin makle mi ma yu horge ni ma fini mekina ma fini gana kaje kuma na kage de ma fini gana apone ki dire ka kire bi nyangi ne ki ba ngla ti gana gi ma fini de kina ma fi track mana na mena yo ni ma fini yoro ne mena yo kira maklema ma yugu la ma fini track mana gi e ma hempe de ge ma hempe kono bla nyer goni na ma klema ma fini tirin ti primna ma mo mi fini ande Nika na mama fi ngena mama mi fi nika mama to e apone nyi mna me nyi kaje ko ma joge e mangom nyi kai kayo fo wora okoni wora okono wora okono nge e wora tin no no foron kati prepare nge ti nyi a to mon nge no se ape ton wora tra travel di we he wi go famu ya travel pe mna ma wi hormi go famu pa mi he mi go famu ne mi fa ki potu kulonde mi fa wrede mi fa man ha na ke neka ke ye fo wi na se kere wi awi kere to ye kena blogi yo kena degi yo kena nya wi adon yo bunge ma travel pe ni a travel de kena po na de toran ki de gana na de ki mi no non ko do toran ki de gana ko do ki mi no e bo he mi ya travel pe ma trap ko wati wele e un kara mi na kara mi na kema wi horge tra ta ma ku manange na mi na de dan de gana mi na de na de gana ge na de ki mi pe pe ka ne ki ba na mi na blo to na me ge a blo ki no ne ki ba na mi ga to na me ge ki mi no na bo hewi gwa ku yu horge e ma ma nye kulo tanige ma ta ni mene
1: maa tana ma cɛ ba tɛ tuduru do ma cɛ ba tɛ ti fara yo mɔna ɲɛli kulo mana sɛri ko nige ma wa ɲɛli kulo nige mɔna sina tara mɔna sina hɛn toro be mɔna si ɲɛli kulo nige ma ɲɛli ka yu n'a funu n'a funu ge ma ti faga ka ka ma ti filɛ ka n'a funu kɔ doro ki ge mani kpo yana wana ɲini gba kɔ dɛmɛ bɛ bunu kpo ya ki ɲɛna mana be ɛ ma nime ki na kila ma kilen ma jugu bamina fɛn ɲɛli kulo nige mina mana fɛn ɲɛ kulo ɲɛ kulo tani ge n'a tu n'a yɔri n'a yɔri ge n'a sɔba n'a yɔri yo na na mini gbe yo o fɔlɔ na na bɛ na ye yɛrɛ o fɔlɔ yu kulo ni ge o na gbɛ mina cɛn yo ɲina sini le dɛ ni mana cɛn yo kila ma kilen o yugu pana ye kulo tani ge ɲina sini mana cɛn yo na mi ɲina sini na mi na bɛ na ye yɛrɛ o kan o na ye kɛlɛ yo kila o fɔlɔ o yugu bamina o fɔlɔ yu kulo tɔni ge o fɔlɔ kirisi mana ye kɛlɛ yo o fɔlɔ kirisi baara na yu kan wɔ jɛ kɔ ge n ko tuma mi piɛ yo ma ka hana kɛ ma bi cɛn ge. Dawa ma ka hange hange kuma na apo kene ula mafirige. Asana uma ye kene. Nwe bu uwo mani. Bu ufaro ye mu ufaro ye yele. Mi yina sili yere ye. Nwe bu uwo mani. Kipo dima kumu. Asana mama ye. Nwe ufaro ye yele. Pa mama mama mna ka kuma hanu kwa u. Uma ye kene kwa u. Nwe ya gwa uko muna alokpo. Akira uba funge. Uwo yugu. Uwa to nimi kina. Fara para uwo tona. Uwo yuka uwe je kwa uwo tongi. Uwa fi nimi kina. Ufiti kuma na yo. Trak mana na yo. Wo fi ngɛrɛnɛ na yo ka jɛ kuma o jɔ yo ne kɛ wo fili tribi na yo kɛ a wei kɛ ɛnɛ wei kɛngɛ asana wo yɛrɛ tun ka ko ɲɛrɛ kulu nigɛ o bi kɛ kutɔ ye ɲɛ na ɲu jango wɛ wo cɛ baara ye tipo tuduru wo ne kini wo jango wɛ ɲɛ tuka wɛ wo kana wo ni wo fara wo pulugu wo cɛ wo bɛɛ na yɛrɛ wo ra wolo wo dɔrɔn ka hana ka hani ye na wa kɔni ma cɛ pan yɛrɛ fɔra ɲɛ tuka na ye o fɔra ɲɛ gbalale ma nige. Ma je wan na ma je ban ta putu ruge asana oforo we wiki ele mani ma bi nyage na ma yaka to an oforo ka ka ton kulu kulu ma bi hepe ta pelo anye lu nyere goni ma ka hana ne ma bi gla peni pe ba ma na nyere goni ma ja sena be ma bi pe firi ma pe nya pe bi ba ma na ma nyere ka yoni pa ma sa goni na tunu na tunu na tunu apo na ka ka ka po pe fe yerbe manywa na bo da ya ferbe manywa na bɛ le pe yebe manyiwa aki yina go na bɛ ja fali ye me na barma yele hemi wele mana pe yu ngau yo na sergon ge una sina nyeli fana pona se una sina hepe harwa pona sina ya hanwa una sina ya hanwa ma yele pera kai pe nyi winya wa na pera le pe kai nyi winya wada kai wada ya febe na pera pe nyi yele winya wa la be fera pera yele winya wa ndo ko fera pera yele winya wa aki yina go pamanga sina nyi fana lo manya pa wo ka je ker ma ka kai pa ma ka ni la ka tunga to mala mala ni ka je perika pa mona ni mani mona ni tun ka ko ni ka tuno ke mona ma pe ma ayu ka pe je ko ka tuno ga je mona sina ngono pe pe pa na ser goni mona sina ngono e ma nya mene fara pe ni ka ma ke po bo bi fara bi yorwe ni ko he nyingyo ni ko ku ma ja yo mona ko ngoni na ngono pe pe pa na fer na se pe na ni ku lu tonga na se mona sina ngono fɔ ma yo ma kɔ bɔ ne pa a pa ɲɛna o fɔlɔ o cɛ ba ta o cɛ ha o cɛ ba nin de o fa kale ko ne fɔ ne o husɛn o tɔn o he tɔmɛ ee igba tuu na yi ka yi pima tun kɔ ye ye yo pe ni jango ye pe si yɛ rɛ ma kye hɛn no tun kɔ ye mi yɛ kɛnɛ ta una una o li ya ya ye yo pe ni pe pe kono yo bo ye gɔkɔ tun tɛ ɲɛ ki wuli nɛ be pe gba fɔn ke ye yo pe ni kpo ɛn o gbɔn gbɔn ba ɲini gbɛ o gbɔn gbɔn nugu ɲini gbɛ pe na gba pe ɲa pe ye gba be pe gba kɛ. Tele yo peni kenere ye pinbe en yo fa pe gago na ge pe pe ka ke han bena ko abi ye fun fo ye peni heno yo hina no no tun ko no bra he bien me ko ka ba po kanu ya tun ko ka yo ga ni ne me ki na ge me ki ke maka ma pe pa ma pe wi tun ko ye ma ba mo po mo me yo ni ki ba fo ma ye ken ko ye kanu na ma ma ye ken ko ma yo ken ma ri ken en na ko ma da ni ne ma da ne ma da ni ba jo go wi ma pe ka bu ka han ki yene ma mi ku tani fo ba fo bo ni ta bebe pe ma tun ko o fara we wi chele ni bebe tun ko ge o fara we wi chele ni ke ni ne igba tu na ma tun ko e pikru we pitele igba tu na ma tun ko e pikru we fo fara we wi se won to ne wi se o pito be ja won ge pe nyi ka ta ne pe gba ma ta ne pe fra ma ta ne fara we wi nye tu ka we wi ka won ne wi nyi gba le wi la pa o pin me me ti ma pe nyi ba ma ge nyi ngare pe pe fiori fiori ngare ka fara hani pi ba se pe na se ni pe anya pe na se pe na gro gro pe na se karani pe na se nyari fo fɔlɔ wɛ wusɛn o pe tɔn wunyigbala le pe ne wusɛn baara wusɛn o pe tɔn ono maru se wo pi to mo kanjo na pe de o de ge pa pa pa ho na pe pe te grube nyemele gbamele ona ki tanyi male o bona pa apangena o fra o se wo to ne wo bita on maru ne jongo e on maru se wo to wo ko to ne wo pi to me wo pe to mo ki e to me o dunya to ka ona ki ja fo ma wo ka on maru ngi ngi wi ge mara nyu pu ngi mara nyu na jeru e u yo ka yo o ne de ka o jango e u la to na kruma fen me nma seri mari nyeri pigamani o to nyeli mani pe ma po ke ba funa Mano apioni, Jesus Christ puno kwa marika pe funyeno, mengira ti pepi, manyelo ka, ngangani, mafimia yugwani, kipoma. Marimu waka pere fun, manyelo ka, wana kipa managi. Marimu waka pere fun, manyelo ka, wana kipa managi. Uka mwane pa apanyena. Nga makilema ni nge, yugo nge, wana nge, aseno kwa nawi, debu nge, kulibali leo ni katemina ifokimese, chungo bwane apanyena. Toni, pioni, nyene ni pere na kipoma.
2: Nyena nyone wo herani wulaki befuna nyinki befuna na wolo Jesus Christ niwe na pone yo foroka yero nule na mangi yuga du hu gbambe ina kwo wo chenge o foroka yero ratu nunu wora o foroka yero nule ki befuna